0: Lonta, Nali Hari, Sadalamay, sa Marindang Balay.
1: Y FM, Sibulay, Sijalay.
2: Sadalamay, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, you namiyak sabak ako. Kesarba ako. Kesama met ako. Kesula.